0: Code Radio.
1: I think not you didn't mean you up a line. And I can look at the other people, no react back. Now I call only graduate, who can rotate Monday. At the name, Obino Pazi, Totter, the Birukari, Kitangamoko, the Gomichi, Mana, half Gomasi. If I don't go Motidoko Toa, Pedro Pari will recover Totter Yadoko. A man, imagine I could be a thing, I don't eat a coffee car for the recovery. No. Aya ja fa dia ba ana do de ko kala ba no ki pe ke lo go bi ni maro ka de lo ni na ki to ru re ke de te ko bi sore di sore wa be no pe winyu ko ba ba sore aya ki te pa pa ka ni ko ba tin pe chora a penya penya amande ko ni aya ka mi to gomas be pass ti on kihu I will send the bada bada to come and pick you so that I will pay you on Monday I ma do te ba re do re mi wan te do ki pa ro ki me nyu lo yo re pe Atene, temini ngine moti motor na mbora mbora upit. Temi kwa nyimati, teya kile gobi chimeche, akuka mchul. Chodo kuchulu torugi, imati na unuopeti gina mengba, ginu nyuali, tike de gupi kome. Uba atame de rieho neko bitincho la tumdui. Aman, gira na ya odiku, utechiku gini mei, kwa luoni house girl. Teko ni guwak mama, mnyute TV, teri kome ni pilu wakayel, kome ni odiyo kakanda teli elkacha, ma ti ber ku ka pe pin di jur fa fa de ko bi ko min ti ke yi du ara bi ga mo chon e cha do er wor cha wa de tuna ngwen e ma ta ya de ko bi ko ab do ka sampling kon gi ni ko ta ya ta ju to la chor di yor ta chi bo a tin ki no lo lo ga ko ra ka cha ta ya ta na ku screen de ta ko pin de wor ka ba ta de ku cha ru ko a tin ti tu a don ta ya a don ko ru me de nu kere en bi te ko yu chi mu ko bot boss Ni mom do lokki ko ma ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu do ngo e ma ti su sa na pu ju gin je di odish ta ko bi oh no e ma peti a paro oh no ti a ber kai pos medical doctor wi ta chum du ta ko bi ka ti ne ne man pura sampling ko e bi ni pe pi a pieni ti ni mo lu pu nu ju puru na ma ri o ma ha he ta re da atal puru da ti ju mi ko pu du ba ti Nuju, lodu rumi chete totere idiode. Makwayo kisha, inyim totere. Dong inama iti kwaone, peti nini ya manu. Toti impeto rachullu, papi impeto rachullu. Chana jono neno.
0: We O Radio, www.oradio.uk.

Amedo nyanyi na ngara mi jom eh Shawa meduna atebe baragi ana be ade no ni mato tuburu do ingia mi ade tam ni chanyu mato amawor meli mwore yode ko be mono ko mori ingia umi ogono umi ade

jal wot ming ming wa tiego lo tien wa un mon ko wimba ayaya a la dina ki kuma be kan ma ogang pala dira boy mister hey anana ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono chi aber kitam en ko madam se ki ko me gwa kano hey ki kuma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good I karma da nena ke pinga pe mer nya nga mer ana tu gi chelu pe ne wa e a boy we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e wat a twin du cho ki ma e cho ole wa ko mo babu do ke nena we ti ka yatu me gi danu ke twin ku ya wa ha a boy kar o ile ga da do kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do e eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu nyakiliri yene di chi ana na ki kome ana wati mana yeah boy ha ana wati lu boy te ana ber ki tam ene gwa mama ne piano cha chi gel mama na po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno mo pe e cho wati mo ze wa ka wati leba chi lati ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karuke ana wati mana ye boy ye

Ja jalo lima wara. Jala weyo mami. Kiguma be karma ogon pala dira boy mister. Hey. Ana ka da ko nyir putchi bu de ka ci wuyu met ana wati a boy. Ai li na boy tang tin hey. Gena do ti mai la tena mane kuma yang war ma ti kata mak luoni lok mote. Ano ka cho kwot mot ka ta mati tiri mak luono chanda. Ti wi met a kenyo mister. Genati ye kona genati ye mer kay nano poko kala ni meja mak wiir ko me ki vanis te kay ming itwar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen chaki wan wan mala mal ana wacha boy do e ikarma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ga chotu gicha log ne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma da ta pi mo ne kom chao bi chele ko me ra mo nya te ko kare ana wacha boy ana bere kan ata yin ko mi yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kit yan ngoma dak taw choy ni mere mo nyi cho wati dak taw wati mere mo yat mak luone kloro kwon yen ki pana de ene nan mi ana tien o kir ene wadi ha a boy ana bere kan ana gine way kwon gen ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana wi nyum wi le mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci o to ram ke la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe wi nyum kong de wa ka tel le ga ana wi ka cho che ton le ga mo ma pe ni ru ba ru ra tu e tien jo ma ti ka bi ni kan kan wang ma ti o dek man ya ga gu tu ji tu to ale we le wa man me ir ge tek chwin wa ngo nyu ngo nyu mo ki ga ma ra jo o be pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Diang muti ni en moka riyo na moka tellare ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy cher lok di dia.